0: o baka hindi siya lumitaw. Kasi kahapon, nung mag-file ng petition sa Korte Suprema yung Cayetano Block, sampu lang sila. Sampu lang sila doon. Siyam na ibang senador lang kasi. Kaya hindi nakapunta doon sa 18 Marines hearing yung mga senador. Kasi nagmamadali silang tumakbo sa Korte Suprema dahil alam nila meron ng isa pang lilipat na senador doon sa kabilang, doon sa Gatchalian Block.
1: Eh, balita ko nag-consider.
2: Session, at tayo magtutungo ngayon. Ibababa ko muna.
0: Sige na.
2: Amay. A plenary hall sa Senado.
0: O yan, ako naman si... Mabigat yan.
2: Ako naman si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Manila TV, kasama mo sa pagtatanggola sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado.

alas 8:55 na po ng umaga. Ha? Dalawang balita na lang. Ang babasahin ko, sinabi ng Department of Labor and Employment na hindi naapektuhan ang isinasagot ng imbestigasyon na kognay na alien employment permit ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kahit na nagbitiw pa siya.

0: Umuho, Darwin. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga pampublikong gusali natin yung naapektuhan. So, mukhang talagang dapat i-check natin, mapa-public establishment, private establishment man yan, yung integrity ng building. Mm-hmm. Naalala ko si Consi Tolmac, di ba? Last year, di ba? Parang in-raise niya yan sa Konseho ng Maynila na i-check yung integrity ng mga building natin. Di ba?
1: Sana nasa maayos, no? Kasi kung nakita nyo po yung mga building sa itong pagkatapos na itong lindol na nangyari, talagang ano, nag-collapse, no? Pati yung eskwelahan ba yun, Jess? Yung isang nag-collapse?
0: Oo. Diba? Pero yung building na yun, hindi na daw nila ginagamit. Buti na lang.
1: Dahil?
0: Yung talagang gumanong school, oo. Yung building na yun, hindi na nila ginagamit since 2019 dahil nahanapan na nila hindi talaga siya matibay.
1: Oo. No?
0: Kaya buti na lang.
1: Yung isa, yung may fast food chain.
0: Ayun. Ano talaga?
1: Ginagamit pa yon.
0: Oo, talagang lundo, ano? Kaya yun. Pero, mamaya na natin pag-uusapan yan, Darwin, dahil isa pang mainit na issue na pinag-usapan, makakausap na natin, ano? Isang mainit na issue na tinalakay ngayong linggo, Darwin, bukod sa lindola, ay ang trahedyang nangyari sa Ateneo Men's Basketball Team, ano? Sobrang nakakadurog ng puso itong balitang ito, ano? At actually nga kagabi, Darwin, ano? Finally, nagsalita na si Coach Tab Baldwin, ano? Pero pag-usapan pa natin ito, Darwin, kasi ang dami pa ring mga tanong sa isipan ng publiko, hindi ba? Ito po ay issue na hindi lamang concerning dun sa mga taga doon sa paaralan na yun, Darwin, kundi tayong lahat, hindi ba? Of national interest din siya. Kaya naman, kumausap tayo ng eksperto, Darwin, ano? Ito talaga namang isang veterano, isang batika na to sa larangan ng sports, isa sa mga tinitingala nating sports personality. Dati itong coach, Darwin ng Adamson, ha? Uh-huh. Adamson at ng Lasal. Kaya makakausap po natin si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren. Kong magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Kong? Ayan, tawagan lang natin si Coach ulit. Kong, good morning!
1: Hello, Kong.

0: feeling this way, I'm feeling so sad, not because of as a congressman right now, as a former coach and a student athlete.
1: Mm-hmm.
0: It's hard managing those players, tapos yung parents. How will you relate to that? Kaya nga kung ikaw yung may tawag dito, yung ikaw ang player, naglalaro kong ganyan, na hindi mo man lang kinikwento kung ano talaga nangyari, hindi ka man lang nag-apologetic, bakit magiging confident ngayon yung mga parents ng mga players na aalagaan yung anak nila?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? There's gonna be always a big question, di ba?
1: Yes.
0: I just hope that he will coordinate with the investigation, di ba, and everything, and tell all talaga what really transpired.
1: Mm-hmm.
0: You know, own it, di ba? Ikaw ang head coach, hindi mo pwedeng sabihin na idea nito. In the end of the day, even though there's a recommendation, end of the day, head coach pa rin magde-decide.
1: Mm, correct, correct. Mm-hmm. Ayun. Opo. Kong maraming salamat po sa inyong oras ha, at
0: thank you,
1: hari nawa po mabigyan na ng hustisya ang dalawa pong naulilang pamilya.
0: Yes, ako talagang tama yung sinabi ako, durog din ang puso ko sa nung nabalitaan ko yun eh. You know, you deprive the family of, you know, not only son and yung future nung bata eh. Napakagaling, nakita kong pala maglaro. Talagang he will go places eh.
1: Ayun. Kong marami pong salamat sa inyong oras.
0: Okay, thank you very much din. Okay.
1: Nakausap po natin ang dati pong coach, ano, head coach at ano, student athlete of course, ano, si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumarin.
2: Ayan, nung nakita,
1: at yung experience ni Kong, no?
2: Nakita
1: coach
2: mo na ba maglaro yung bata?
1: Oo, grabe, no? Ano?
2: Talagang, nung nakaraan lang may laban sila nung championship nila, kalaban yung Duterte na. Pero siya naglalaro siya sa Davao. Yung kalaban
1: Davao,
2: niyang Duterte,
1: hindi
2: related sa politics.
1: Ah, talaga?
2: Oo. So talaga, magaling talaga siya. Talagang
1: potential.
2: Oo, magaling. Tapos ang tangkad, di ba? 6'4". Tapos, ganito yung nangyari. Ayun, kanina yung tanong mo bilang isang tatay. Ang hirap i-explain talaga, Jess. No, ako hindi ko siya kakilala, hindi ko kamag-anak. Nakikita ko lang siya, pinanonood ko lang siya.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung nabalitaan ko yung nangyari, alam mo yung parang affected ako na may nawalang isang future ng Pilipinas, no. Sayang talaga, sobrang nakakalungkot, no. Ang dami gusto nating maraming tanong ang gusto nating masagot. Na lalo na ang daming lumalabas na hindi daw siya welcome sa team.
1: Oo, mga ganun.
2: Yung mga ganun na nakakadagdag na ano.
1: Na ano, no? Masakit sa pakiram. Kasi nga, Darwin, ang tagal magsalita eh. Kaya kung ano-ano na yung teorya natin na kapag may lumabas na picture, ay hindi siya welcome sa team. Diba? Nakakadagdag siya ng anxiety.
2: Na, hindi naman, pwedeng hindi yun yung kwento. Yun lang yung sinabi nung, yun lang yung sinabi nung nag-post.
1: Aha.
2: Pero dahil nga wala kang, tama yung sinabi mo, just dahil wala kang naririnig sa kabilang kampo, ay baka nga.
1: Ayun
2: diba,
1: na nga.
2: Diba?
1: At ito pa, Darwin, ang isang ano pa dyan, ito kumpirmado naman to, dahil lumabas ito sa news, no? May exclusive report yung isang media na, ang sabi pa, isa lang yung na-report sa rescue na nalunod.
2: Oh.
1: Apparently, it took them how many minutes para bumalik, para kasi dalawa pala yung nalulunod na nawawala. So ang daming tanong, Darwin, ang daming tanong na dapat sana mailahad na, no, para mabigyan linaw lahat.
2: Oo, tsaka bakit, sabi bakit nga kung magte-training, bakit dun sa ganung klaseng dagat, yung ibang NBA players, lumabas din tuloy ito sa swimming pool. Napakalaki na itong player na to. Napakagaling. Pero sa swimming pool lang sila nagtitraining.
1: Ayun. Kaya sabi nga ni Kong, masakit na eye-opener, pero dapat siguro malinaw, Darwin. Ano ba yung team building sa training? Di ba?
2: Siguro, Jess, kahit na may team building yan or training yan, hindi yan dapat
1: ayun na nga
2: gawin doon.
1: Oo.
2: Siguro pwede mong pagsabayin. Sige, team building tayo, pwede rin pagsabay na training tayo, pero whatever happens, hindi dapat aabot sa puntong may mawawalang buhay.
1: Yan nga. Tsaka ano yung sabi ni Kong, controlled environment dapat.
2: Maganda yung sinabi ni Kong na yung ano ko, ano man ang ipapagawa ko sa mga players ko, yun din ang ipapagawa ko sa anak ko. Mm-hmm. Diba? Yun yung mafe-feel mo na ay pwedeng gawin talaga.
1: Correct. Ayun. Nako, nag-overtime na tayo, Darwin.
2: Ayan, nag-overtime na tayo. Mamaya pag-uusapan po natin.

Here we are again. Join me 10 a.m. to 12 noon. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Watching. Joining RJ Patrol. On a Wednesday, ladies and gentlemen. June 17, 2026. Another day. Mukha ba akong may sakit? Naka-smile pa rin, ano po. Sorry for yesterday. I was really down with food poisoning yata. Sira-sirang katawan. Now, medyo trembling pa yung knees natin. But I have to see you. Marami nangyayari. So, andito tayo sa RJ Patrol. Musta kayo? Hindi rin ba kayo nadadali ng food poisoning? Minsan yung sistema ng katawan, hindi na daw sang-ayon sa mga yung ibang food that we take, food intake. Kaya ganun nangyari. Tataka naman ako. Kape lang, tsaka ano kahapon. Kape, may ginaya natin. Fried chicken, spaghetti. Hindi ko alam kung may spoiled food na akong na, ano kasi, wala na. I owe it, mababa yung aking biorhythm dahil, siguro, puyat kasi ako. Puyat kasi ako noon, kahapon. So, yung naturalisa, medyo mababa. Oh. So, nagkataong, tinamaan tayo ng ganong klase. So, we have to, to rest, to recharge or rejuvenate. So, kailangan natin yun para hindi tayo totally down and out. Okay, that's life. Oh. Hinahinay lang tayo. Basta't sabi nga ng mga Bisaya, di bali hinay-hinay, basta kanunay. Slow but we're still sure of what we are doing. Oh. Kaya pa natin to. Kaya natin to. Happy midweek to kayo, kabandido Kuya Angelo D.V. Almonte. Simbang Baklaran. Bakit wala kakapon? Oo nga. I'm just saying. Angelo Ridaha, thank you for your concern. Ano? Yun. Mahina pa yung katawan natin. We tried our best na pumasok ngayon. To see you guys out there and to see your Hindi natin siya itatanghal na pambansang bayani. Ang pambansang bayani natin ay si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy. Hindi nagpadala sa pananakot. Oh, so naging pambansang bayani kaya lang. Eh, yun nga, malungkot. Andun sila sa loob. Non-bailable ba yun? May petition to bail? Ang kampo ni Senator Jinggoy. Tingnan natin kung ano. Kasi kung talagang, sino pa? Vico Soto? Mayor Vico Soto of Pasig? Happiest birthday. Oh. June 17. Ba, dami niyo nagbe-birthday, ha? Oh, Mayor Vico. Oh. Anong handa mo dyan, Vico? Joke lang. Small time pag Vico ang handa mo. Oh. Breaking news. Sabi ni, bagong tagapagmana, ARP. Uy! May bagong tagapagmana daw na tumatahol. Yan nga. Kinumpirmang, siyempre, turnover na eh. Nagbitiw na bilang Senate President Alan Peter Cayetano. That's life. Alright, first break natin. Oras impunto alas 10:30 ng umaga.

0: Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Medicina, kasi good food is medicine. Hindi ako nagme-med. Hindi ako nag-ascribe sa naniniwasyado sa gamot-gamot. Eh, basta bigayalig. Kunting no, hindi ka masyadong... Oh. May sa mga gobernante, ang mahalaga sa radyo, alam na natin sino sila at anong ginag nila sa gobyerno. 2028 ban. Pukaw na mo! Kita rin yan ni Ating. Dahil Davao is... the most popular language or dialect in Davao is Cebuano. Pukaw! Bugtaw na sa Ilunggo pa. Bugtaw na ko. Udas is Lord ba? Villanueva? Uy! Surely uy ah. Ikaw yan? Oh, Udas is Lord na ba? Senator Villanueva? Oh, taps down pa. May anong koste? Ilangin ng baya ha? Uy ang, oh, uy. Hanggat nakaw pang mastermind while pagina naman, ang kasamaan. Tumawa ka nga, Kiri Uyang, yung tawang ano, ha ha ha ha. Ganun. Sabi nga, talk is cheap daw, sabi ng isang corrupt core. Bakit kasi, nakalagay lang sa envelope ang suhula niya, nakalagay sa malet. Cheap kasi tingin na sa'yo. Oh, sino yun? Sino yun, Sir Uyang? Yun ba yun? Sir Angelo, ginugurgur yata kayo, bak pahinto-hinto ka. Uy, ba, may gumugurgur? Bakit kaya? Pahinto-hinto tayo sa ano? Okay man? Ah, okay. Okay daw ito. Okay ang ating internet signal. Sir Uyang. Ano nga? Baka Udas. Sir lang ha? Sa'yo ko narinig yan ha? Pero, yung Udas is Lord. Hindi. Jesus is Lord. Udas is Lord. Amen. Jesus is Lord. Lord of all, sinasabing the name above every name. Jesus yun. May nahanda akong word for day, for today. Ang word of the day ay parang related to sinasabi nilang tagong man. Undeclared. Undeclared. Past tense. Spelled U-N-D-E-C-A-R-E. Undeclared. Undeclared means something that is not only officially stated or formally recorded. It describes information, assets, or intentions that have been withheld or not yet decided. Undeclared. Sa usually, pag yung salitang yan, i-relate mo sa operation sa comms, yung undeclared na lang ng isang shipment, kung minsan, eh, ayun, just to evade yung mga taxes, tamang pagbubuhay. Actually, misdeclared, mini-misdeclared nila. Iba yung lalagay nila, declared merchandise, undervalue nila para hindi sila makabayad ng tama. Oops! Uy, sabi niya, bakit nakalang daw sa envelope? Ang susa kanya. Sino ba yan, Terry Uyang? Is cheap, daw sabi ng isang core na angkor. Sino yan? Yung nakatup.
3: Unidos, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na makatutulong ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pagbawas ng gastos sa produksyon at transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Paliwanag pa ng kalihim, makatutulong ito lalo na sa paghahanda sa bagong rice planting season at sa pagharap sa posibleng epekto ng El Nino. Sinabi rin ng DA na mayroon na silang mga nakalatag na programa at paghahanda para sa worst case scenario kung saan mananatiling sarado ang natutunan.

0: pang daluyan na maaaring magdulot ng mas mataas na presyo ng pagkain at mas mababang ani ng mga magsasaka. Sa muling pagbubukas ika ng Strait of Hormuz, inaasahan ang mas maayos na daloy ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa sa Middle East na mahalagang bagsakan o merkado ng mga agricultural products gaya ng saging, pinya, mga dilata at iba pang pagkain. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
1: Maraming salamat. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya. Maraming salamat, Chris Lucas. Sabi ni Shirley Uy, ang ligtas at hindi na mapapanagot ang mga buhaya sa Congress. Paano na yan, Art Arjo Ataide? Happy? O anong issue naman ni Congressman Ataide? Kuminsan kasi, pag ganyan, Shirley Uy, ang balikan lang natin yung scriptures. The Lord allows rain over the good, the righteous, and the wicked. Wala po siya sinisino eh. So,

0: good gesture, ha? 15 billion. Oh. Napaka-updated naman ni Shirley Uyang. Ano naman to, Shirley? Maisa pa po, Sir Angelo, tumanggap ng dalawang maleta sinipa na sa kanilang religion. Kasabay ng show niya ang programa ni Tita Carmen, Sir James, The Who. Sino nga ba? Uy. Bago yan, ha? Shirley Uyang, ha? Alam ba ng misis niya? Baka pati yun ay maging mitsa ng pag-iwalay. Deklarado ba? Palagay mo, Shirley. Ano sa palagay mo? Kung ang religion o ang umaksyon para itiwalag siya dahil tumanggap ng dalawang maleta, para yung pamilya niya? Ganun. Itiwalag, kasabihan niya ng isang sekta po. Di po ba? Kung kasabay niya si Tita Carmen at si Sir James, ay madaling araw yun. Oo. 6 to 8. 6 a.m. to 8. Kasi papasok si Ira Panganiba ng 8 to 9. Opo. So, sino yun? The Who. The Who, ha? Yan ba yung marami na masyadong mga branches ng kanyang restaurant? Dumami na ng husto, tapos ano ba yan? Associated ba sa akin yan? Alam po ba ninyo ang background ko? Ako po yung pinuno nila sa Radyo Patrol, di po ba? News director po ako ng malaking network for 21 years. So, pag sinabi niyong associated sa akin, dati kong sikat, padaling sabihin yun, kalimutan. Di kakalimutan na natin yung mga aligasyon ng mga kayo dyan sa Senado. Ay, ang dami ninyo dyan nabigyan ng mali-maleta. Kakalimutan na yun? Eh di malungkot si Shirley Uyang. Malungkot po kami nila Ma'am Ina Gray. Rekorasyon. Magiging malungkot po tayo dyan. Kakalimutan? At mag-move on, time for healing. Sino bang may sakit? Ako yun. Meron pa akong nina-nurse na medyo weak limbs. Hindi ako makapag-draw, makapagbuhat ng 3 kilos. Kasi kapag may dinaramdam daw po tayo, sa umano'y iba't ibang delivery ng mga maleta. Pati si Senate President, former Senate President Tito Soto. Oh, yun, nabanggit na naghatid din sila ng mga maleta sa gusaling opisina ni Senator Soto. Oh. Anyway, may report. Malacanang binati si Senator Win Gatzalian sa pagkakahalal bilang Senate President. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
1: Nagpaabot ng pagbati ang palasyo ng Malacanang kay Senador Sherwin Gatzalian matapos mahalal na bagong Senate President kapalit ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Ray Castro, nagpapasalamat ang Malacanang sa Senado pati na kay House Speaker Boji D na handa nang gumanap sa kanilang tungkulin. Batidaan niya ng taumbayan na ang tanging hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang mabilis at maayos na paglilingkod para sa taumbayan. Sabi ni Castro, ang mga priority bills ay dapat nang maisabatas para lalo pang mapagtibay at mapalawak ang tulong ng pamahalaan sa taong bayan. Kabilang sa mga panukalang batas na prioridad ng administrasyon ay ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill, AX Act at iba pa. Nagpatawag ng special session ngayong araw si Pangulong Marcos para aksyonan ang mga nakabinbin na panukalang batas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu. May post si Senator Rodante Marcoleta, hindi siya titigil sa pagsisiwalat nang may kagagawan umano ng napaulat na napakatinding korupsyon sa flood control projects. Hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, iha

0: hain po sa akin ang warrant of arrest upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang may kagagawa ng lahat ng ito at mapanagot natin sila, payag ni Senator Marcoleta. Oh, yan ang sinasabi niya na huwag po kayong mag-alala kahit ako ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito. Dahil kayo, taong bayan po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Yun nga po. Yung mga the few. Diba? The brave few. Yung matatapang na naninindigan na dapat talaga ay matukoy ang mga dapat papanagutin dito sa mga pagnanakaw na ito sa flood control budget. Isa pa report, resolusyon para matiyak ang sapat na pondo para sa pagbangon at pagsasaayos ng mga nasira ng hagupit ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, pinagtibay na ng Senado. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Inaprobahan na sa special session ng Senado itong Senate Resolution No. 447 na inihain ni Senate Deputy Majority Leader at Senator Joel Villameba na umihimok sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at resources para mapabilis ang relief, rehabilitation, reconstruction at recovery ng mga komunidad na sinira ng malakas na lindol sa resolution.
2: Artists, I am gonna sing Elvis songs together with Jerome and then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now. 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.